0: ma. Et se eye pipe hole da ho. Na eye anwea na se bibia kwa kwohyehyem ama efia ba ma ama muasi na ensuo ntimi mfam nya de ema tie ne ye. Se ba ne sa na pipe hole no ebetimi apai ana se ebeye mre tie ne ye pa. Eye enne no wani ho asem na me ne wo kana me di firi ba bia be wie ba bi dia ye de. E di amao. Et sa cholesterol no eba be take place e wo veins nim. Na eba ne sana na mantiri ni muasisi eya sana moja ni nsuo ni ntimi nkoma se de wose de ekoba no se eba ne sana ekofa pressure e de brain pedia no tie ni ekofa pressure e de brain pedia no na sa pressure na ebetire ni pedia nim no eno na wa ntimi antreti pressure no emfiri ni pedia nim a na eye pressure ni meda bia meka se ni diabetes eye mu anti because ni nyina infections eye mu ani nti no ubo wo se sa pressure no akwa kofa eye diabetes ase chire yade de ayede e de abrew so what ya se se ase chire yade ne nya betre ni padua nim wie na emoa wa ne bedor so ni padua nim a enna na omo ne nam ni padua nim omo ne nam ni padua nim omo ne nam ni padua nim ete se de se bika fa che nkoko dua ni nam ni padua so wunti me yade enso sa omo ne nam ni padua nim sa na na wo makofa eye pressure omo de pressure abani ni yade esof ehwo no na owo wa ubo se wani no ebesa ase ayo wisiwisi ase de yato abosi egusu no ewo wa na ko owo na aba satam ni nyina wani behuna de enti wadwene nyade enko so eti aya diabetes no wanti mi antriti a ubo se etnamu a na akwa koyi syphilis aya candidiasis aya gonorrhea yesi infections ahodo na akoyi ni nyina aso ayade aba eti bane sana ni pedua na hoto ade a hoto ni pedua ne nyade enye bi ene ne mpempi no wotira nye ya na akoka wato form na stroke de ne ho ayede ajim eti stroke fo no mpempi ye beba no yesi ntine bi detire no ye nkotwa ne nkonko hwe sa ntine no ida se ayemre ana se ate ana se ntine ni mu ayede esisi eti ano na metwu adwene akoye cholesterol na meka ho asem ne yede eso eti bebre na ye kase eye stroke na akofa ni yade na baba ebiye yaba me minim de mu metime am wanya ntiasia hunu se eye ni no na di stroke de yade eba na enam se ebiye yaba me me yesusu mu nipa na me ye mogjam wadwuma me me yade ne me hunu se de wo mogjam na me ye firi mogjam mu nti no da bia me dwuma de eye sronko afefo mu because me me mfem fi de me fefe wo na ma beka o yade ayede akyero me de mani kuro twa wisi na eba be hwani no na de ewo mu bia maka yede akyero editie ne ye ma me pa tie ne ye ma me pa eti se eba ne sana ne padua na nkasa ahode nyeden enim se wati ase ahode enim eti wose wunya adura ebetimi asiesie ne padua no na amba ahode aba ne padua nim eti ekwa be na be de obefa so ano na ABA yaba memo wanya wanti asye se entri na emuwa sisi na emoja ni nsuwe ni enti minko mano ene ade na ye nye edwa ube dia ebe kwa ako bie bie entri ni eye yi efin ama maesradia na afe entri ni wame entri ni muwe sinu ana ni nina babo enti ama entri ni muwa da osede be ya moja ni nsuwe ni beti miya kwa yede aba ano na makika enubna enhama enkohini abena bom ayenu edusam sebeji kwa fredu anede edi koko na abedi ya wudi bia gum enkohini wudi bia yede egum edu anibe fentini mafa mojem ebe treni mabe ye mwojuma ebipe treni makum treni mkwo na abe nini sabe uro sabe nina yede ati enyesa senu ya nankasa medema se konua yede enum okwa konua anum okonua anum nitieni ye pa e ba be yi fi bi e wo ntire nim bia aba abo ntia ma so ho ayede
1: ato
0: eti dodo na na obeko hospital doctors ne diabetes ne hypertension enna ko fo na ni yade na ayede
2: aba
0: tie ni because diabetes ne hypertension no all sano ni nyina eye moa eti se wo anya dure be yi sa moa na firi wa eni ne ho nyade
2: ento
0: no eti ABA ba twedi apo nyankopon abie mani na asase ya wa kire me kwan no ensu atwa asase ho ahia akire me nua no ama nua na ma hunu tumi ni ahode anya dai ewo mu etimedi nua ne ba fesika me mfa ka me